Давай, ты не кидай.

Down, down.

Madin ngagi masambo mandama jare cincor.

عرفتي الناس باي اي مرفع الفال زمواجي وحجني عبي

I'm

I'm gonna make it.

Ibrahim, I ask you to buy it.

Mangal mboy ma cham ndey mari kumbalaw be ngal ko diwa.

lamin jassar na jeng betwar Dakar ya sinal gibrim gi binta jani ay jang betwar Dakar bay kumbalo be jassamata bu jigen bi matejo e bay mi ci betwar Dakar kumbalo be madu lamino ma ngi lay jale ndey mari mi ci Côte d'Ivoire ya sinal gibrim gi binta jani Ibrahim gi binta jaj magi tek far jaw farisa ko ngoy se jey bur ngandour bi Ibrahima Ibrahima ay sito gay mangi lay jaay mani ci Côte d'Ivoire ak to tamba ma kure jak jor Ibrahima Zambak mukure jak jor joomi li ngeen nañu sa xorey set bay Ibrahima yaanu te joy bay ma sa bay bi ci mbelalan Ibrahima yaanu te joy Malik Yasin mi ci mbelalan Ibrahima yaanu te joy Lamine Tiane mi ci betuar Dakar Ibrahima Ibrahima Malik sa bay nga mbelalan Yasin dal

boo ñëwee nga fekk ko fi nga mën ci naan. loolu nag lañu bëgg tey wan la ni que dañu bég ci yow te di la ñaan nga continuer di ci gunge ba ca kanam ba ca kanam. Jaga Mbaye kenn mënu la fay ndax yow li nga def fii kenn defu ko.

0: kanko hadante jam ko hadante mo do ko amdu kaji buubi man dum do ko galo segene mako ko do orata goddo o nane buubam mo anda galo mo amina galo mo direbe galo mo kunta nguuri galo mo gaccha ka gaccha galo mo nyaaynaani wota galo nyaayaani gota galo chargal chaakal chakki singal suudan galo o jinde wowi nanede balle ngowi jabeede o yalli yo terde ngor sinade wonki gidoma kasara o wonno mere mere yigata mere mere anyata o si mere resi medel yimi ndako hay batti jam ñalli hulyaar min ko mi yero dimo hay soka dima yeyni tawi kadi a nani manano dindor noyanna seydi dia an hay ilo buranima sabu ilo kanko woni hamman nayi hammade jenga biram o wi dikkotoɗi ɓire kaɗata jiboji jokkireɗe en ɗam ɗo sinno pullaa ndi ko dookiɗi ko hokkat bande mumen gila ma mbaɓe garani nde o jibina o yonti mawnude bamakko nde mohammadam janggo nayyi o wewi janggata nayyi mi anda kone e nder majji oyi guittanemo tawaka fate mo arani fof ko nayyi koye hammade janggo nayyi womi janggata nayyi mi anda kone e nder majji o wiɗi ngala jamɓe ɗi ngala caka ɗo ndi foti pralaaɓi koye hammade janggo nayyi owi bami janggata nayyi mi anda kone e nder majji o wiɗi ngala jawe ɗi ngala kuhandiri mbaɗani lambi ɗumi ndiri foti ñalla yeɓede koye hammade janggo nayyi owi bami janggata nayyi mi anda kone e nder majji jambo kumba wiye yinde Hamidou Boubou Dia
1: ɗowo
0: Houleye Hawa Dia o wiye bamba ko yoro kunaɗe bamu nefnaki om yawaki o yoro ganan yoro moƴƴo malaɗo e yantude Amadou Dia on ko mawɗum Hamidou Boubou e joom suudu mum e jam jama mabɓe mo poosumari ɗo ɓe jiiɗum tawi nefnaki neɗɗo yeytama ɗum wiyama no foti sene jogui sodata fra udunere mbuuɗe inde makko koye hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o yiyani ɗe jeehani ɗe ŋaƴƴa o yaawi cakaade aynaɓe noppi yummuma naɓe nayi nanani koye hammade janggo nayyi omi janggata nayyi mi anda ko wone e nder majji o yiyani ɗe jeehani ɗe ƴusa o yaawi ɗe goyata ko aynaɓe noppi yummuma naɓe nayi nanani koye hammade janggo nayyi omi janggata mi anda ko wone e nder majji o yahane cabbi birɗe majji ɗi o yaha o keri majji aynaɓe noppi yummuma naɓe nayi nanani koye hammade janggo nayyi

komi tangata nay mi anda ko ne nder majjo yaadi di jahi di ngacca o yaawi shahada ay naybe nebbi mum ay naybe neena nan o yamade jangune mi jangata nay mi anda ko nder majjo o yaani galladi majjo cebbi di o yaawi jeefu do sanjo joomiro gayna ko nebbi mum ay naybe neena nan

yamade janguna wi mi jangata mi anda ko yenda majji ko pullo buri pullo ko neeto jaasi bandum ko nayi hamade janguna wi jangata mi anda ko yenda majji ko anda mate kanji ko di baanyaande ngurade biibi di ngurade biiji nanu hamade janguna wi mi jangata mi anda ko yenda majji wala ko wadde e majju ko tewo nyaamiru ko sam dam yare laal gal diide o hol goyi cafte ndupi musede jeede ndupi mbade ndondi memordi galaadi ndoje mbade chondi aynaabe ndarwo deena nayi dugu ngal ngal winnure kaayede lootire aawdi

0: maamulo moddi gaynaako mo wi to jamma jingi jaada e makko nayam to ngew tawde leli fof kanko jeyi dañge fof min jeyi to jamma jingi nde fof nelon o nari haalani mo wi to jamma ari yen jaato nayam to dañge fof an jeyi leli fof an jeyi dañge fof kanyum jeyi ko wayni kadi hoddi e makko fof wi jango felti so jeyi jamma o tawi nde yi to no ko gattal bendoro fiiri babbe kunna yaare mo jogino sasa goto joni dubne wadani ndiyam o wakkika be gare be balli balli ndi o frigiti o yene sasa he sasa ka dilli de di fol lel ngum min dari de ngarti gayna ko mo min balli mo yeni de di fo ngum mo dari mama wilo o na mo war fere certa o o titum de ndaba mamay mo final maaka ko dañu ko nangi laade hakke tati wadi hen wadi moy aw yewi o nawo jeedu o jeewu dum ne funne joldo jeewi sawru makko mojuro jolde laane laane be funne ndiyam lingu gidde ndere maayo naate paynel o wi lingu sawru tude paynel heli lingu yalti naate gongi o wono gayri kan laana o gayri laade de lingu gayri ndiyam abbi lingu der ndiyam o yaata lingu yaata o ne yaari do manuri mo haa bata war
1: ani
0: ni ko ala mi lingu fi fi di bi gallu me wi besema ak tamantere macci do makko noddi moy hoda makko yi jaltine gawri dela labbe bele cokka wada kodde nay bi bi raade dina wada cobbal o si ngaska moko la kunde gallu do fo wi pen yu pa yalti do wadi fo ngor do jogino adu hel kulumbo ko wajjo o jodo nyaama sa maya ndana har ko jodi wona yarda kodde ha wona yarda kodde haa do buru juude beccum kaadi riso ngugu haare ko samna wala tan bi ciowtu fi ciowtu ndago anda dum ndugo luguru o yanay ton kodde parke mo may maama dum ko haaba ka warata wona yari nda bi nodo kanyum heewani wona yarda horba Allah on nangi bota cekewa o wari defa ha bendi kanyum gor yaa wa nyaam on nangi teewodore mboomra dum der suudo yori wa toobe tum jango udir bakan galo tay won yettindiri yaa cafanne jeena heddi goto mu lubbe ko do mo may maamulu ko haa wa wara yaari ndani

papa sa yakul bi ay mu ngay lañ way ay mu ngor ngay

abada ga ale ko ale kal no ko nga ko liban e ci koran jom no akko no malo ko nga ko liban e ci ta ko to ina ci rebo ida ma da nda fo kirta re imma ken mo du garanti

Ay, wow, ala ni. Ana ke gere ana. Beji ma ke sa ni la andrenya. Paska no sa ko ba. Kat mo na ni. Kon andrenya. Wa ti ko yala. I pare ba ko ni aka fa na ni sa ti ko andrenya. Ko ni ba ga bi wali an kai. Ndeno ka an ne a fe la rokta a fe la.

Oye, hazte hongo, pues. ¿Ah? Hazte hongo, pues.

kai fufa ko fe ay ben re anna da bagay hay zonde

Thank you.

Ik heb er al gebokken.

0: digënde ko man do yow sax man jalit lay ni ñi nga xam ñe dox yow bu dëkk ba ci auto bi di gaane ci bu ñu xam ni kan më man lay wal sama xet dem na ci sun yaay yaan ne mu ndis way tek na ki xam ne mooy ay maam jabaru usman ko xam ne nga ci ñaan la xamul lu naqari sax ndax usman bo xel ay maam reetan ba doli kam ne buñ ko waxee rek yaakaar nak ni day yakul si wone yakul
1: Gracias.

e mayra masaba amadou farba mbimi amma ndongo nyali bo bali alla be ko worbe toro imbeleldi feri di guni weli mo de kayde weli lamade na jerusal mi fitraade mi bonata ya kan mi miduna ko bilji tudi nyalen bibi ngore ndi bana fode keri woni fode jabe huchondirde paye kay fondali kirade ndi lele kwalol yaobe magatube ljodi belele puchu puru puda onde mino mi jafara jainaba malik fayma da malik alasan de ma fayma da musa mu abdul e saydu modi amadu modi malima bayvari persa mo modi beli.

de feccene en laabe worbe junne je woddo abe dala wuro mutar bangel surobe na madele dusobe ndiba mi wullu mi serano baalel fone bede yilo makana bimi ngama e ojere gamdi ngama e ojere tigi je di mole walo ndi banje am nana joom ko banje nangango ami jole ko banje soñi jole ko banje boode jeeri jamel walo komo le mo demane yari wuro min banje nangango banje tugay moori coyni mi ngama e ojere gamti ngama e ojere tigi jeeri mo le walo baaji lawbe dibanaali baari wuro ke nangango

Ça y est, Tony! Parce que moi, je suis en train de me faire un peu.

0: Mario One. Lo am ci tokay bi ñu neeli sëgg.
1: Ndokoli.
0: Wax ma ci ñu xam.
1: Lu di ñak.
0: Yo ya ñak. Bëgg bu gën ñetti pat ba xor.
2: Dal la jamm yaag rek. Ñu ni ñaan la fa. Keneen la xunu.
0: Wali wax nga lepp dogu ma la sa yalla bu la yalla do

Alhamdulillah,

Was a coupe, it was a Philip, it was a Tuji, it was a Bacalege.

0: I'm in life, really.
1: It's not something.

0: la. Eh koni. Wala fñangé na garab bi daanu. Ni takoy deggi waye bu ñu dina kenn ko gis.
1: Waaw.
0: Eh koni. Li nga waye deggi na ko. Ni xewé kay walé anté.
1: Le premier du mars,
0: Mamuyale nek sama xal bi ben bakkan koli idi tonu fi sax gudi ba ci indi wote rek ay ide gor way
1: oy
0: idi bi saway ay ñaar ci borom ni
1: ay
0: boy ay tu Mariama, hey. Koli, ah, I want to get a problem. Mariama, you come on, you're a bang in the car, why are you going to go?

Ça y est, comme il va se mettre en bas.

0: anak ko yang ledek.
1: Kolami, ay. Pero pero sobrang nanu asere, dah ilay na sere, len lakas kay ano yte ni ano turo bata. Mamia ma palmare.
0: Mamia mamia ne wai. Ei koli.
1: Ei. Ada kaka hola.
0: Si ma kubali. Si te vachiro.
1: Wow wow.
0: Koi lo chua.
1: Lami. Ada ada ngami si te vachiro. Lami mamia ma na palmare mamu. Kamu leke anu mati nak torogata.
0: Ei.
1: Bongara na mamu ya mafe palma ya sitafato. Ajega meke ngente. Ali mungu wao. Hapaka tika ham ngente. Langa leine taa. Kile ine dona. Mtene nanga. Toa pinu kinware upe. Bakwa kumbake. Kunda kumbaya. Mpati nye matakwa. Jini wale yusi. Makna kaya. Jan. Kol. Kon si ta ba?
0: Ei.
1: Ken ndi ku fe to dal?
0: Iya.
1: Paska pa?
0: Vraiment.
1: Ape nu kin me upe. To u yal dole te wa gun jange.
0: Iya.
1: Jo be wa gun at na nyala. Walle be buma me nak, awa ker sa ba fa sa yo. Ko inga ko na mam ya de. Jo ala sa ba. Dek tera tem dek. Lami. Ipare nga sa ingat na nyagi dulo. Nakitig na ba? Kaya ngotan ka din na gumingin lang kasi te an-i-an, buroga an, so leng-leke.

solo al cole. Kagain de gutel. Na koyala de gine, ni dorawa.

kon ci dafa ak mam way idi ma mar bay door way la xam nga idi

0: guarda, hacemos un ejercicio. Me apoyaron mucho.
1: Thank you.

0: DJ Bolt in the building.
1: Enough, none of the dancing up.

tabayu yandama diritero tabayu jeni andema yoti mayo kumbale mo ganduni ajario ganduni merelo lamba yo chumali kezombe yo jeni andie pap nun ke goda yombe yo gandunu okorwa tu bayo merkati monono ganduni jaben bayo imbil de kati meno ganduni tabungon bayo ndana do tu pano jeni andie jeni ndana do tu pano korwa tu yo o korwa tu bayo ndare jini ramo korwa tu bai komi bai papa bayo.

0: tay mom la tuddé soirée bi ak soxnam ci
1: wa soxnam su bessé
0: ni koy wax may borom atlanta
1: ñu nañ ko may suñu jigen
0: borom tranga
1: di borom atlanta
0: wow
1: wa séri may
0: mo no bëgg di leñ nak tay dañ lay fétal sa mariage fi ci tropique
1: wow
0: ak suba ravin
1: premier jour
0: ak gannaaw suba galgé
1: galgé club
0: ñet jour yëp ya ko mom
1: mané ya xawlé ji
0: dañ bëgg ñom ngeen tacc ji li
1: tacc leen ji di li ménager
0: di li ménager groupe jamm
1: takka soxna su bess
0: tacc leen lolo
1: tacc ton li

Il a la jima di kefal watim gay chekh fal magna par kumbayta.

Ali Job Mariam, Machacha Kenjai.

ಮಾಯಾಕಾರಿ ತಯಗಲ್ಲ.

Set me kill him, but this. I got 10 for man.

sabai jana khambai mudiko subote me jani udal nilalaj malik bal malik ngate magana kumangal ma ma jama ram karma ma jama ram muntu al jo ma seju moy mam janga de njur bel ma jam manga dewese bakata ko mam janga sudi be mam bari kay ma de gen tunyan fay ma yor fay ma jo bay tro fay jo poko nga de khon clair na ko ni dim ba sogi na ko jaj ma de galo ji mbo ngir bel sa lan ti ge dal sen bu ben wachu bak daw.

Ibrahim,

Amen.

0: sege jawaram ko bi lemu kana furo na sele men nyaali gra ko no tukka sakle habi tu grand allah wa fedi gunne bi sibi do moddi ko bi aduna kala kon kon na may way ni
1: ma hodi ma fi ta ki jaa
0: so poni ko bi mon ko tane bam ko so bo yi ben jida ngarno ladde wono ko majana e hudi ay goti da
2: c'est sam woni hakkunde min ko hande buri kanyo buri kalis buri jawdi aduna ngati so kepude nani wi be won bamde ko hanga bul ko buri kanyo buri kalis buri jawdi aduna ndeke dum kede won ko dum c'est sam si ko yiddinde bayri ko yiddi tagi jomirado o tagi dum muhammadu rasulullah dum abdullah dum abdul malik be ko dan nabi gotel e dum sobu dum windere nde kala non kala fonda yiri mo.

0: no gente. Una mellitis. O tiran de galle pam roidi asmano o fitti misor makko yo taw ko jam wutiyam.
1: Jati.
0: Aran sidde ko fina galle pam hoyni misor mum ani lim mo funnaange hirnaange fitti misor mo taw ko jam wutiyam. Wiri ko jundude hala. Jamé boné paydata ko jam wutiyum no yaadum pam do.
1: Tanne
0: sa. Kanko mo faami jam wutiyam ko.

0: sallana on nuddi ko bandiraaɓe makko fof ha jooɗi wuri so ma e janggo ɓitti hen mbuɗu goto ɓe ceegi kasange makko o yarla ko yaa fake siso allah dande ma gontana alaariji ko daña fof ne waasi neɗɗo waasa raspita muɗum walla
1: ko rimɓe ɓe ko rimɓe koye maɓɓe woni rimɓe ɓe gona rimɓe ɓe gona rimɓe rimɓe ɓe gona rimɓe koye maɓɓe

baba baba dembele won baba di ba nga tassi ner ci gnaw gangul nga jaar bayax ci tassulu ko nga jaay tay tayle nga jaar kreke nga jaar bilindi ci gna podo dalla sa gannar ga jaar dimuro jaar bitrefe jaar xomat jaar nagara fili ci gedd di do mu len wax di nek walu dina fa lu waxandar ay waxani bi di nek fune jam lu xore di bi wax sande wala mo ko liggey ma tax walu dina ko ñagon dembe ñagu baati ma tax walu kin mu jël mom jëlum mu jël mom

kulimbab marem nyaay wi ci lanum xanjerma amna ñebbi kulimbab marem nyaay man fa ba ko teñi lati je kulimbab marem nyaay man fa ba ko teñi ko du kulay bayam ibe kulay bayam ibe daal kulay bayam kulimbab marem nyaay wi ci lanum xanjer yi marem nyaay sa daal li ma tawat marem ceew ma ci marem ceew ma ci akoy de jul ba ci lanam fu daal ku ma nyaay bañ.

ko ba diir ko dalay kul ak sayandu kul ko do gam len badal kul ko do len yepp du ko do ma jo dem def bi ci bëgg jallan der jakki mu jottam ba diir ba nga lan do len ciar kul jo dendo dum fatim tan dara jega de xandal da ci ma sa xol wala ya ne wagan fay ak amadi ngona ya ne wagan fay ak jo dem yalla ya ne wagan fay yow li kul mu ndaw mu ñu da wañu do ba ci sagat la jor geej bay bayam ma jo dem del ci ro nday borobe la kulu ko do ngonda werej la buram ngona xel ciumbuñ la biram ma fat ma ci bu ma ngona fal mako du kumba jari lama sa sa bay bayam demel ci ndela ndialat ndela parar amadi ngona borom rande rek mar ko du kum yalle mar ko do fal jambore ma jël bo te len ba dal ak suka bi jogom ndaw biram ma jogom ndaw mako ndela antan dal bu mi fa xatali kulim megen megen ndaw kulu joxe joxe dem kulu jor jor ngone kulim ngone ngone latti kulu koddu koddu fal kulu koddu koddu muy ndaw kulim mbabam babu muy ndax wodi geñu na wala bagnna yir mbale karam bakar sa wa aram bakar mom lañu may babu mbuj domam wala ci sagata mom ci kulim babu mbuj yir kulim babu mbuj yir mole bu ko do sagata mom ko dal ci pour sa xal ci jamal de momal de farak bo fal

ਜਾਉਂਦੇ ਸਭ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਖਰੇ ਦਾ ਰੁਕਨੇ ਤੂੰ ਨੋ

dafa faratani borom ñaay duraay ko na ma faratani borom ñaay dulaaw ko ma faratani borom ñaay yakuri ko na ma faratani borom ñaay modou buri ñaay buri ñaay ju kande jaw buri ñaay am baxu jaw buri ñaay am jomba jaw buri ñaay mangona mbato faratani borom ñaay dirbeul buyo ngot ñaat aïssa faratani borom ñaay jurma amad ñaat ak mawlud ñaat boori mbato faratani borom ñaay jurlu ma boori mbato ma ametal boori mbato ay ka fal boori mbato awatar ga fal boori mbato yoyam dom faratani borom ñaay ja tawlo tekk mam borom baba ñaay jambar je jurum ñaay barka ñaay ñaak ñaay barka ñaay tegul ñaay barka ñaay dembaana ñaay barka ñaay yirim ñaay mira lakhiram ndoo duma yeen ñam silla ñokul ñoko ganjol yirim ñaay seen mam mo dëbb goor ko ciringa jam ñu de naalew ñam ñaay dëbb goor ko gol samba jam ñu de naalew nar ba to gogul baka fatar la nga ko jeen yirim ñaay seen mam ja mujj ngo won xatta bay ki gis laare gannaawam yirim bari sel sar fa maram sel sar amadou ngoj sel sar aïssa ngoj sel sar aïssa ngoj sel sar jur baram aïssa maram aïssa jaxer aïssa jaara aïssa ngoj mom sel sar tabara ndongo yaakin ñam seen keur sepuyo kaba sa fama nga de wurjaaj sabar de burjaaj yirim anta de burjaaj bubu kar fa ndongo de burjaaj bel xamul sa burjaaj ñaaw naaje kaba ñaar sabar ñaar riyanam ñaar bubu kar ñaar jappama yaasin fa tan la ngaan jam mo kure je ku je ce yirim koy awa jaagan brak bu sa mi pulor boy bot nit ñafir bu sa mi pulor nak ñafiyat ma ak

gumul ma jarga so gumul ma fant fal ma jarga kon fal ma jarga umu fal ma jarga xari fal ma jarga adman fal ma jarga umu fal ma jarga yasin fal ma jarga yoy do ma jarga jëmboy sa ko len tawlo

Yang lewat rumah dia nelar.

Yeah, no.

Thank you.

no van a ver el destino. Yawa.

Kata-kata. Setelah nyawa nunggu kor.

Thank you.

yapo sa mubamo. Kono wana di kau yapo. Kali di ucap si halem. Kanyi wala halem. Arane moko nyagani suklane moko deba haran jamak. Mene mala hen, nyama dela hen. Pano kebi jawa moko di ngalem, mela dela tuku mo lalai.

Thank you.

0: tu mamá.
1: Yeah, I'm going to go ahead.

Da kadar var o, ne saklar, kom ne gerek, ne bana yapar.

0: raccoglie la decca.
1: Rewere fop den nanu a sereer ndax il lay na sereer len lakas ke andana te ni andu toro watta ana ke jegna baayo mam ya ma palmare
0: mam ya mamu yande way ay ko ni
1: ay ana ka ga hola Bongara na mamu ya mafia palma ya sitafato Angale ine taa, tele ine jona mtene nangamu Toa pinu kinuare upe Bakwa kumbake kunda kumbaya jupati nye machakwa zinu gale yusi makna kajajan Kon Kon sitafato Ken ndi ko feto dal parce que pas
2: vraiment
1: après nous qui né au père to u yal dole te wa gon jangé je be wa gon na pir na nyala walé be bunga mena wa ker sa ba fa sa yo na ko inga ko na mam ya de ke tu ala salma ndek tera tem rek to ro somata lami ipara nga sa engar na nyaji lolo na kete na bayo kay ngotan kadin na gumbi ñu la tax te am i an roga an to leng leke

Dara, I don't know if it's...

Thank you.

Abdou Halfa, Abdou Leirek,

Hey!